ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dër ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si ñaar yooyu lañu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di liggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw iliman nga. Mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo liggéeyee ba noppi, bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakallah, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li dunyaaka ka annaka taiisu abada wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Mu ngoog jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. Kon makkaanam boobu nga xam ne makkaan rafiia fi dunia teewutoo nit mu am xusnu marja fi laxira. Adduna si tabarakàlla mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag lañu tuddee dëddu adduna, azuhdu fi dunia. Dëddu adduna mooy man adduna waaye fexe ba adduna du la man. Loolu mooy dëddu adduna. Bokku ca koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu adduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu adduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu adduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu adduna. Déedéet dëddu adduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa adduna. Loolu lañ tuddee dëddu adduna. Loolu la Suleyman boole woon. Tabarakàlla, amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu yi def jinni yi, yi def nit ñi, yi yépp. Te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab. Suratu Saad aya ñin fukk. Yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmbañ tuddewoon Ayub. If ndaxte naada rabbahu masnaawoo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man da man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azaab, bi nusub ci coono wa azaab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azaab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer. Cheytaani moo koy def ci nit. Ñaare sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidib, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di géwant yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwant di dox ci ndox mbaa ngay tëb ay kàmb mbaa ngay géwant yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa ngi jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massania cheytaanu bi nusbin wa azab, massania laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan mooy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bii. Moo tax su timisee ñu naan tiye leen xale yi, su timisee ñu ne tiye leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu. Ndax lu ko mooy rek jinne xemmeem ko, te isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nusu bi nu azab. Ba demee hôpital fa ñu leen di fajee, tabarakàlla métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na fukki at ak juróom ñett ci moom, moom feebar boobu fukki at ak juróom ñett am na ko ci ni ko mu fasiroo nii nettale. Ba demee ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Sabouni nettal na ca xissa bi ci
anam gu gëna yaatu.

benn way kat buy wax bamba jago ko wala sin de nur munako ya mana togn te yaramu nan lay def bokay way ak mes mu guddu waw ci turu musique lo bañ ba tege ci naaje mu ñew ne ya ko mom te dana la ko jox nak ñalla dimbele qul lel nit ñi neele inna hudallahi li wor moy ndib ko yalla huul huda mom rek modi ndib walay in tabata watna ne so topon ahwaahum sen banex yi ba'da allazi ginaaw li nga xamne jaaka min al-ilmi dikal la ci xam xam ma laka do am bu yom al-khiyami min allah ci yalla min waliyin kuy fete wo sey mbir wala nasir wala kulay dimbele lol la yalla wax yonenti bi so topol li tuba bi teural la wax bo ñewé fi ma laka min allah min waliyin wala nasir ab tuba be baaxu ab tuba be baaxu alladheena ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen alkitaba tere te ñoom yatluuno ho ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang jox ko haqqa ulaiika yu'minuna bihi ñoo ñew gam alquran ñu deglu wat ay je alladheena ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen alkitaba alquran yatluuno ho te ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang ulaika yu'minuna bi ñoo ñoko gëm taqati lawati lo jang jëfiko moy ben xaj bi haqqati lawati bu ñaaral bi haqqati lawati boy jang nga xam teggini ni ñi jang alquran xam fi ñi taxaw xam fi ñi ayé ko fa taxaw ba do taxaw fuñuy aya do yëkëte fuñuy téré fuñu romb légui né wa qalu ittakhasallahu walada bo né won waxalo taxaw boy tambulé jang foy tambulé boko waxé wax musiba bo na jangal xandane waxalo dali taxaw bëgg tambulé tek ci baat ba ci tégué li nga wax kenn duko wax té kat yaangi jangal alquran mo tax yu dimné rubb qari'u qur'anin wal qur'anu yal'anuhu mune bayna ko yal alquran di jang alquran nan ko yal na nga de yal na nga de yal na nga de ba mune defé ne mom amna tiyaba ndekati yo tay mal ko alquran da ngay xamé idgham bi ci lay waxé may yasha xamé iqlabi mim ba'd xamé izhar xamé ikhfa xamé almad asli wala far'i xamé mad saqil xamé khafif yoy yeb dang koy xamé door tambli jangal quran so nga xaméwul ngay gor gor li djëkka boye way bul neexal baat ndax bo xamul fay taxaw bo taxawé du soti rubba qari'i qur'anin wal qur'an yal'anuh ko defé lolou limi tek moy ñun ñep ñu gor gor lu wat jangal alquran nan jangal quran lepp lu ñuy jang dal alquran dal alquran ko gën tabarkal tuba bi nak daf ñew gëm li gëm lo ne ku jang alquran da ngay dalbe waaw imamu jakk ngay don wala bilal imamu jakk ngay don wala bilal buñu sarax fuso sarax la buñu sarax sondel sarax la wallahi neesal wallahi neesal fi nek kenn nga bu fuso dem ci ben directeur société nga sarax ko alaykum salaam kon bëgg inshallah wa may yakfur bihi ku wedd alquran fa ulaika humul qasirun ñoo ñaa bert kep ku wedd alquran ya bert eske ya bani israël e yeen banu israël uskuru fatilku len ni'mati ya sama xewali allati sama xewal li nga xamne an'amtu alaykum xewal na len ko wa anni taman yalla faddaltukum ma len tan ala alamin ci kaw mbindi fi xewal gogo yalla da koy fatali banu israël lu bare bare bare way banu israël amuñu ngor amuñu diine

fayli jigen lu sédé ci ray ak ray ñett yi jigen lu ci sédé mom kessé kessé dédé yoyu jigen lu ci sédé na xolam mayuko taxaway yi lolo tax farajulun wamra'atan mimman tardawna ci ñinga xamné contane ngeen ci seen mbir mena shuada toy xere yi mimman tardawna moy ñinga xamné xamulen leen ci jikko yu baax kep kuy peemi mëno sédé kuy peemi mëno sédé dédé kuy taxaw di sang way mëno sédé kep ko xamné sa boy sang way da ngay taxaw mo xam fi ngay sawé dafa bari suuf wala bari suuf wax rek ne ma ñu dara ku ko dëkke mënu sédé ñaara gom dé ku ñu xam né mas nga jëlé fi jaamur mu do sédé ku am as ndaw mu do sédé ku ñu ngi am nga doom jo xamné ji do te ko yaayam mu do sédé ku ñaan sangara mu do sédé ku dul jëlé jëlé juroom mu do sédé kudul wer wer ko muto sede assalamu alaykum ñi ñepp mu ñu sede de mim man tardawna min ash-shuhada tabarakallah ci ñi nga xamne gërem ngeen leen te ñu nek ay shuhada mu ne waaw lutax ñaari jigen mu ne antadilla ci bu sanko bu reere xel ma jaxaso ihdahuma kenn ci ñoom ñaar fatu zukira ñu fatali mu fataliko ihdahuma al-ukhra jenen jigen jo ki mëna faté ke fataliko waaw neew na ñoom ñaar ñam ñu faté loolu la ci yalla jublu way ñoom ñaar ñepp ñu fataliko leg leg da na am way leg leg du am ndax kenn ka mëna na fay ndax jigen ñaar bu la doon sédé tay fiñu lay ray bu la nawé kenn la ray jigen ju lay sédé ñu war la ray mu nabla muccu nga waaw lolo sayewon Musa ci kanam Firawna bako ndaw sene mulit wa alqaytu alayka mahabbatan minni jinna taq ci kanam mune Firawna ki kenn ko ray Firawna nako ray dindu munoko ah boko ray pert ndax bur yi ma xamagum yow la ci gis bur bu def ji di jural ay dom waaw musuma gis bur bu def ji jural dom yow rek la ko gëré munoko ah do morom gaay do sel morom param ji en baxul lay lay mo ta tabarakallah sedet yalla mo ne wala ya babum bañ ashuhada sede kadi iza ma sa bo xame duu won len ci kay len sede mune sede kat sa buñ ko wo ci kay sede bu mbaj senegal nak boko wo ci kay damay fess sama jabar mune man yalla mune bakkar nga aji sede sa buñ la wo ci kay sede sel saw dal ya ngay jamu yalla wala ya ba bu mbaj ashwada usede kadi iza ma duu sabulen wohe ci sede bula ñaar wohe ci tassay kay sede da ngay soof dal ñew jema defar wa ablay lu ki def mo waxa wa jeexal nga ne ko aw suka yeto met xana do xol xale yi wax defar yalla bëggul ko fa nangam dali kax dali re jema defar sa kenn lay katé mu nam defaru bo jëm defal won nak nga bayi len ñu tass nga sédé waye nak kay sédé na man duma sédé fa ñuy tassé boko défé bakkar nga boku tubul ba di yalla mëna la duma wala tasamu fulan nabuna an taktubu bay baña bind sakhiratan sakhiran bar bu ndaw mulen nagu mukk ba tax ngeen waji safara la lepp sa jarna bind yalla may xé jarna bind de parce que bir khabru amul sa bir khabru amul sa de te buñu tax na yamal xiyam la sa di gëna jafé bir khabru amul sa buñ taxawé yamal xiyam ci la sa di gëna jafé 100 francs na amul benn moné bu jëmé yamal xiyam wa amul benn moné bu jëmé yamal xiyam da am moné bokkom spécial
moy sawab sawab tiyaba la tuddu mune yama xiyam tiyaba la tuddu la ngay nara yubu fele dang koy wéccu ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wéccu ko dali yubu waaw motax sa'd ibn amir tok ñu andir ko ñaar ko jinn fim tok monsieur de lepp mune da koy wéccu ko frek ko fele bala dem waye jekki ba dem leg leg nga dem gaay de avay envoyé ludul ñew parce que adresse bédul bax leg leg nga dé gaay di la yoni yu bari waye adresse bédul bax mo tax du ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben waye day fap aw don ju suuf wax ci ay baat yu bam neex ko mu ne ko ca tuf dal ko ci son don ju wo du ngeen am ben relation adres baaxu wala ñu lay jangal kamil adres bi ñaka baax bi jangal wala pre jang xam nga bi dem legi ñang ni ak yow du ngeen am relation adres baaxu sarax yu bari ci sarax yu sarax yi adres baaxu ak bari motax fret fofa sa adres wir wa wajadu ma amilu hadiran bu mo wirna yalla ne mom lo fret rek mom bo ñew tak amma bayi ko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba xam na aw wala bok mu ne bu len na bu bañ ko bind kabiran nagari lu bor bi reere yi bind len lum tuti tuti bind len wa ben way dena umar no khata gis ko ci nelaw ne ko lu xew ne ko len de ma te am jam pousu ma abonté de lu wu mako won ba de ba ngeen mo rabe legi dal jurum ñaar fu ciat ci ren am nga mo jam ndax pousu bobé way way delo len ma pousu bi ye te pousu lu mu jaar ci bi bi deureum deureum wa waji de ala family jamur nak 1 million nak 1 million ñaati pousse la 1 million c'est tet ben keman kon wala tasamu bulannahu an taktubuhu ngeen bind ko saghiratan muy bor bu ndaw aw kabira wala bor bu mak ila ajlihi ba ca bapam mu fay bu faye jëlaat aw kayitam xotti ku ne xotti ku ne dem zalikum bind gi zalikum wut ay seede zalikum siyeko aqsatu moo gën a maanu moo gën a jub indallahi fa yàlla looloo gën a maanu ana la ma la lebon mi ngi nii ana kayit wa yowit mi ngi nii looloo gën a maanu wa aqwamu moo gën a jub li shahadati ngir mën a seede kuy seede kay ana kayit wa nga ne ñu xeet ni mi ngi nii yàlla ne la mbuboo gën a jub waaye naan xam nga kero sax ña nga toogoon barab sàngam yooyu wóorut wa adna ti moo gën a jege allah tartaabu ci ngeen bañ a sikki sàkk ci ngeen bañ a sikki sàkk bu kuy bi amee sikki sàkk dañ sëkk moom buy gën rek muy leer waaye naan nangam la wa nag yooyu déedé góor gi xaajuma jaxate kala day àcce benn waaye bu leb yi fi jàmbur fukki junni waaj ñëw miim ko ne ko lebaluma dara mu ne ko lebaloon naa ko ca Dakar ga tool bàyyi moor mu ne ku ko fekke ki lebaloon bor bi ne ko kenn fekki wu ko waaye ji ko lebalu ne libu ko daal di miim ah mbaay xaalis daal ne waa ji Dakar ga fan la nekk mu ne ko tool bàyyi moor mu ne ko demal kon ca Dakar ga nga dagg cay xob indil ma daal ne waa ji toogal fi xaar ko waa ji toog mbaay xaalis fàtte ko di àtte ne ci àtte ba ne ci àtte ba ne ci àtte ba ba mu yàgg mu ne gees waa ji ne ko sa waa ji war naa àgg mu ne ko si Dakar ga daa sori de
yawlan nit mu na jarul yaw bayil ma fay jarul yaw kay bayil ma fay te neñu ñu baba kat baye xali joxalu ko laxbar yu bi ñi atté atté yi barkal way ku musla mune ila an takuna ulul barba nek tijaratan am commerce hadiratan mutiyaw legi legi tudirunaha ngeen koy doxal baylakum sen digeenti subaba falaysa alaykum nikul bak falaysa alaykum nikul tiyen junahun bakar alla tatbuha ngeen bañ ko bind manam ci walu commerce la nga ñew jël ci legi di fay ci legi mu ne lol mo am ngeen ko bind tam du wañi dara ndax da jël ci loxol ki dem ci loxol ki jël wat ci loxom dem ci gi mu ne koku mom ñak ko bind ba ñew dara amma su del leb rek ah nañ ko bind wa ashilu ngeen wut seede inna izata bayatum bu ngeen jaayante su jaayante amé ngeen wut jaayante bi nak dafa wuté ak légui jaayante bi def ñu ndax jaayante bi wéccho la won hayakumullah jaayante bi wéccho la won waye jaayante tay bi tuba bi daf ko jël ci ni melon moderniser ko bu jëk da ngay am soow soxla pep nga wut benn koox wala benn kopp natt ca pepp sakkil pel bi mu natt kopp booba soow sakkil la yàlla mu ne li jëru bind léegi nag tubaab bi dem ba jël xaalis def ko ak weñ da ngay ñëw ab weñ googee ñëw ci bitig ba joxe weñ ga bu dee juróom mu jox la alimet lan ko jox mu denc ko moom lim la jox yow ngay jëfandiko doo am loo jëli sa kër jox ko looloo waral léegi ci baatu jaay bi tekki weccoo soppi ko foofu moo tax mu daan am riba te léegi riba ji jafe cay gis ndax booba da ngay am ceeb sa kër ga wala pepp soxla ceeb sa pepp ma ca ngay tibb rek indi mooy isa taalu ala nnaasi yastawfuun wa isa kaaluuhum aw wasanuhum yuxsiruun daga daan ñëw waa ji natt benn pot ci sa pepp mi sottil boppam natt benn pot ci ceebam nag sottil la booba sa mosaan indi pepp pepp ak pepp bu ëpp lee riba la moo tax jaayikat yi dañ daan wut pot bu ñuy nattee seen yëfi bopp pour jox la ak pot bu ñuy nattee sa yëfi yow pour jox seen bopp léegi seen baaram la ñu dugal ci biir pot bi mu wàññi tuuti ceeb yàlla mu ne looloo kas mbiw xeeb ma ko wala tabaxasu naasa asiyaakum moo tax économie gu lislaam moom rek a set te sell ci des yëpp njoñ jaaj rek tabarkal wa ashidu isa tabayatum bu ngeen jaayante na am ay seede xam nga suñ jaayante bi fi nekk noo koy wutale ay seede njaay moom da ngay ñëw ne am nga almet mu ne waa mu ne jox ma génn nga jox ko juróomu jox la da ngay wax waa ji kaay seede ko parce que jël na almet xam nga noo loolu tax nga jégg baat yi wala yudaara bu mu lor kaatibun bindkat wala shahid seedekatit bu mu loru bu ñu lore bu ñu loru bu ñu loru fii mooy buy def waa ji dekk fii ñu yóbbu ko géeji way yóbbu ko tëngee yóbbu ko pikin fu ñu yóbbu ko fa mu ne bu leen ko lor léegi wutal leen ko oto mbaa ngeen koy fay ndax bu ko moy dalu day loru aji seede yi bu fekkee moom danga fiy seede abatay loola moo taxoon ci lislaam ñay dajale azaka yàlla ne wutal leen leen ci soldu wala aamiluuna alayha waaw wutalee leen soldu su ko defee condition azaka jox la ñu bëri la rosi nga dem tabarakallah wa in tafalu bu ngeen ko defee bu ngeen ko defee lor leen di leen seedalooti di ngeen leen fay fa innahu def googu fusuqum bikum ak caay caay la ci yiin te bëgguma ko waaw di bind la waa ji rek muy bind rek
comme nim xewé légui di conférence yo gaay rek ñi conférence rek gratuit lañu dé légui wu saaji dé wala yudar wax ñu islam xam nga day waru bo fay dagul tay ñu dé waaw cetetet wa taqul la ragal lil yalla ragal lil yalla bu ngeen ragal le yalla wa ya'lamukum allah yalla jangal len wallahi neesat ay bi wa taqul la wa ya'lamukum allah dala jangal le xam xam ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaari xam xam ñu am xam xam bok dañ koy jang ak xam xam bok dañ koy maye xam xam bi ñuy jang dañ koy def ci tableau bind ko ci kayit nga jang ko 1 plus 1 égale 2 wa bi nak dañ koy maye jang ci tableau bi du ko tax xam bobu mom du ci tableau bi motax wattaqullahu ya'limukum allah ak fili ci alquran wa atainahum min ladunna ilma moy xadir xam xamam ba dulum jang musa na xam xamam ba da ko jang xadir xam xamam ba dulum jang musa na xam xamam ba da ko jang fofu la ko yalla done regle sabu xam xam joge dul la motax sabu nañ ñu ci ali nan ko waye xana yoon di daf lay berl ay cour mune ginna ci yalla musuma berl ben ko lu dara lu fermu rek kam yeen kera bay sa jaa al nasrullahi wacce omar ibn khattab dem ni alhamdulillah rabbil alamin sahaba yi xaq taay di saponté ndax kontan ndax ci mission yoon di bi agna ibn abbas taw fele joy way waxay le mune li len di reelo moma joy lo ndax lan moy ay ji neena day tagge yoonte bi sar bi mu ne tagge mu ne awa ñu la isa jaa abudike nasrullah dimbulul yalla wal fathu aqiwul ubi mak wa ra'aytan nas yadkhuluna ba bon ji ana fu tagge bi nak mu ne li kulli shay'in isa ma tam nuqsan lu mat lu ne tambale wañiko sa bi ne tek ne ko ngene mu ne lu mat lu ne tambale wañiko ci lo xé le tangaraw ñu yow yaay fure xet bi ciar lañ ko ko tuddé yaay fure xet bi matax imam shafi'i nan shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al ma'asi wa akhbarani bi anna al 'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi waaw ak serignam la won mom wukaya imam shafi'i ne ko wukaya man dal munuma fexe ba mokal bindul ma kiss bindul ma kiss man duma mokal mune ko dagay moy yalla moy mune ko ma la ko wax xam xam leer la te leeru yalla dum ko jox koy moy si tet wallahi ndaysan ah bu japp na ni ñi moy yalla non la imam shafi'i dan moy yalla waaw parce que ñu bax ñi dañuy dem ba seenu moy yalla bokk tak seenu moy yalla waaw lolay mbir ni fal ilmu la fal ilmu la yuqta liman yakhsha tawal bal rabbuna abdan saburan yulhim waaw kam kam mom ñaar yi rek la tabarkalla yalla ñu ko la defal wattaqullaha wa yuallimukumullah bo ragal yalla rek tambale xam wallahi neesat wallahu yalla alimun ko xam la bi kulli shay'in ci mepp ngi ay bar fofu la jeexé mu ñew nak ci walu atay bi ba legi atay bor manam ay ci guddi mom fofu la jeexé waye bor ba legi jeexugul ki ci tukale nek wa in kuntum bi
nake ala safarin ciko mutuke walam tajidu amlan katiban kontabe borabi ni borbe ni def mune farihan tayle maqbuda buñu jël ci waji lepp tayle tayle moy dana dem ba ties na soxla 1000 francs nga ne waji lebal ma 1000 mune a koy bindu nga ne kon tayle ma mune indi sa montre bi nga yëkkati montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox la 1000 bu mom leer legi nak bu def lu ci tay def ne ko buñu agge Dakar nga fay ñu ak ci Dakar ci suus nga ne ko lewna lek 3000 da ha mom kay bu ñewé dang koy jox yeneen 3000 plus 1000 muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la ne waaw bu ab bu jël dafa yoon nak yalla mu nga fa nasiratu illa ma yara waxu na la ko legi ñu ko mu am waaye lew na léegi ñu bari ñu koy def ñàkk seen alal ndax gaay na la lew na daal di lekk ko loolu dëgënut fa in amina buulu ba jënk baadukum lenn ci yéen baadan lenn da nga wóolu kenn ba dénk ko kenn fekkiwu ko fal yu addi na delloo na joxe allazi la nga xam ne utumina dénkoon na ko na ko delloo amaanatahu ndénkaaneem walyattaqillaha na ragal yàlla rabbahu yàlla mi boromu gis nga allah rabb mooy ki la dénk bu fekkee da laa dénk kii seeta boo ko delloo piyes delloo woo ko lam la dénkoon ki la dénk 500 nga delloo ko 5 pièces yi saar delloo woo ko lim la dénkoon da ngaa lekk lam la dénkoon fay ko ki la dénk 500 tegal ko ko fa bu ñëwee sama 500 lay jël si guddi la bëccëg la yor yor la ne ko teggeet ne ko bii la ba bu ci bi noonu turam sax na gis tur wa noonu la yëndu defoon ba muy gàddaayi ne ali kaay ndénkaan lu lay bind naa ci tur borom ñun ku la dénk fii bu demee kastoor dél si am lu ci fell am lu ca fell waa ji daa ñëw ne morom ji dama lay dénk 500000 mu ne ko nga ñàkk sa ndey mu ne ko bàyyi ma ñàkk sama ndey bàyyi naa ko waaw pour moom gëmewul ne da koy dénk ndax dafa am lu ci bëgg régler waaw dama lay dénk 500000 mu ne ko nga ñàkk sa ndey dama ko dénk mu ne ko mu ñàkk sama ndey duma la ko dénk mu jàqat noonu la gars yi dénkaani léegi moo tax léegi kenn wëlatul kenn kenn ku nekk kii dañ jël sa borom sa bopp tabarakallah wala taktumu bu leen nëbbu nag ashahada seede waman yaktumha képp ko nëbb seede fa innahu moom mi ko nëbbu aatimun qalbuhu xolam dafa bakkaar moo tax yonente bi ba ko ndaw sa ñëwalee ne ko su lay naan def naa nag aggalay bëgg ma jëkk jabar lu ci sa xalaat ñu def ne ko Suleyman bandi la galaay dóore kat la wasalaam ndaw si ne ko nëbbuma ci kenn yu dem ne ko nag yàq na taxun ma wax la ko wala taktumu shahadat wax ko dëggam rek ma tax dagan na ku la wax ne mu saa sàll mel dama ko bëgg a dénk xaalis dagan na nga ne ko bu ko jege moom kay boo koy may meeko waaye bu ko dégg dagan na li nga xam ci waa ji rek waxal ndax moo la ko laaj du jëw loolu du jëw bokk na ci juróom ñaari jëw yi dagan tabarakal wallahu yàlla bima taamaluna lépp lu ngeen di def alim ku ko xam la moom suñu borom subhanahu wa taala.

fiir ko wala yooyu, waaye yàlla nee na ko demal mir. Wallati lam tamut fi manamiha it, kooku mooy na ci ruuxam ba tey. Bakkan ba nga xam ne dafa tëdd waral nelaw, la ñuy rocc ca moom bam nelaw it, yàlla nee na man mii la. Kon ñaari affaire la, dafa am loolu buñ ko roccee mu dee ak loolu buñ ko roccee mu nelaw. Xiina mawtiha ak fi manamiha. Tey jii ci guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am, fi manamiha dana am. Waaw moo tax

jaar ci walum ndayor waye boko bene circulation bi du bax so laaj ñi dem makka yalla yalla yobulenti delu seen ci jamm bu ñu demé tawaf da ngay bayyi kaaba bi ci sa chamoñ diko wër ci côté ndayor bu mu ñu wër waye so fa demone ngay man ni gaay def duma ko def ci côté chamoñ lay jaar kaaba gi fete man lay jox yow bo moy tul do ñibbi ci lolu kon moy mbir ñu mom sa boko bene rek sa fan lay jox yalla kon fi mu jaar na fi ñepp jaar ay loola teural tabarakallahu di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gamna yalla ñun day gamna yalla baatu xul ci alquran matna ci ñet témir nangam ben formation la bu yalla yi defal yunit bi sallallahu alaihi wasallam waxal nangam moy da fekk xamowul li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laaje mu ne xul waxal nangam wala mu ne dañ la laaj nangam suñ la ko laaje waxal nangam ben nan rek lañ ko mësa laaj neew ko waxal nangam ndax ci balagh alquranul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bula sama jami laaje anama wa isa sa'alaka ibadi anni suna won fa xul na nga len wax baatu wax ji day melni dang ci yit sore gu yalla sore waye mu ne rek fa suñ mala laaje rek mangi fur fofu rek dank li jep yalla ko wax xul motax xul bari lol ci alquranul karim naka nonu baatu xul day woné ne alquran ji yunus bi sallallahu alaihi wasallam waxuko ndax ku yoni won ci ben nit ne ko demal ne Ousseynou Cissé do dem ba ca mom ne ko demal ne Ousseynou Cissé dedet da ngay wax da ngay dem ba ca mom ne ko Ousseynou Cissé diw neena waye yalla tabaraku taala gis nga salawatu sallamu alayhi yalla ne ko khul waxal ne mu bolé ca dañi khul waxal ne khul amanna billahi nel gemnun yalla mak sama gaay wama unzila alayna at liñ wacce won ci ñum moy alquran gemnun ko wama unzila ala ibrahim lañ wacce ci ibrahim muy soofu ibrahim ya gem nañ ko wa isma'ila lañ wacce ci isma'ila teeba gem nañ ko wa ishaq lañ wacce ci ishaqa gem nañ ko wa yaquba lañ wacce ci yunus yalla yaqub gem nañ ko wa asbati lañ wacce ci sutum ya muy doomi domam ya gem nañ ko wama utiya musa lañ joxon musa muy tawrat lolé it gem nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil lolé it gem nañ ko wan nabiyuna yunti yep gem nañ len min rabbihim ñu tege sen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kep ko and ak yow it ne gem ji yep ne gem ji yep ne gem lañ wacce won ci ibrahim ne gem alquran ci tambali gem lañ wacce won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sabi yaqubiya musa isa gem yunti yep alayhi salatu wasalam te gem ne min rabbihim ñi ko jogal sen borom yep luñu xibar yalla len ko xibar lo yep luñu téré kon dis ko wara bayyi ndax tabaraku taala limuy bayilu yunti lay wax ne ne len gaay bëgguma nangam té nak ku gëm nonu ku nekk bu yunti bi ñoy neen gaay yalla na na bëggul nangam la nga wara def moy nga bayyi lolé ndax su duggé ci ben train bi di dem am ku yëg ci biir nekk douane wuur ku ne mom mi poste douane bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay rek moy sanni la nga yor ci mboy ga lutax parce que da nga gëm ni bu agi ci poste douane bi bu muy tut dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunti bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi ñewé jamono ne bayila nangam su boba yow da nga wara bayyi yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem arrêté gud leg leg mu agi ci arrêt ben way wacc leg leg mu agi ci arrêt ben way yé motax ku ci nekk té amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car satara nga jëgë fulé ca fañuy taxaw ca biir dëkk ba ca boori sandaga bo yéggé ci car bi muy dem ci arrêt am ñu wacc am ñu yéeg yow lay wax da nga naan car bi du manki client mukk waye ay bu ak sa jëppal ñeppay wacc receveur bi dana wacc serveur bi sax dana wacc bo muy tur bagage yépp lañu wacc aduna ñu la mel moy da agul ci arrêt bi dafa agul ci car bi rek ci terminus bi rek waye bis dagu terminus bi ñeppay wacc waye na fini agul terminus bi motax gaaya ngi wacc tay ji bo demon fi nek ni ci robu kay ba amna ñoo xamna ñi wacc nañ ndeysaan ba bañ agga ci seen arrêt waye bo demon fi nek ni ci maternité ba amna ñoo xamne tay lañ yéeg bi arrêt bi mu agsi seen arrêt nun la mbir mi mel yalla tabaraku taala kon mu yunit min rabbihim ñu ci jogu seen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nek dañ ko wara moytu

lu samad limuy tekki moy neena biro ismi borom tabaaraku ta'ala amul ay jarbaat amul ay tonton ci nidaay neena bo ñewé dossier bu leer rek mënu loko li ngay lijeenti lijeenti ko neena loolu yalla rek la won nako bu yag ci qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yalla yalla ko wër suñu cheikh tabarakal yalla neena ñoo ñu di wax nak amna dom yow ali salatu wassalam loolu di la naqari nañu xamne inna ja'alna dafnani ma 'ala al-ard yepp li nek ci kaw suuf zinatan laha muy taru suuf inna ja'alna ma 'ala al-ard su fekkee ne gëmu leen ko yeen ñi ko wacce ci yeen am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen suñu suñu sujjoote nag way yàquuluna ñu naan subhaana rabbina sell ñel na suñu borom moo tax ku sujjoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala in kaana bu fekkee nekk na it wacdu rabbina jigub suñu borom la mafuula di la ñuy def wa yaxiruuna ñu daal di rot lil azqaani cëpp di ya yebbu koona di jooy wa yasiduhum alquran di leen dolli xushua ak toroxlu xushua ak ragal yàlla loolu tam sujjoot la nekk ñetteelu sujjoot buñ jógee ca kaw ba fiñu ak si nii te waxoon nañ leen fukki sujjoot la ak juróom ñaar yàlla subhanahu wa taala ci jeexlu kon suratul isra yi aayab téeméer ak fukk benn mu ne yonente bi xul waxal udu llaha jaamu leen yàlla wala ñaan leen yàlla awidu rrahmana wala ngeen ñaan rahman ñaari tur la allah ak arrahman ñaari tur yooyu yépp boo ko mësaana tudd ñi nga xam ne dañoo bañ li nga xam ne moo di alquran dañu naan déggal mi ngi bëgg wutal yàlla turu allah bëgg wutal turu arrahman yonent bi yàlla ne ko wax leen ne ñaan allah ak ñaan arrahman ayamma tadcu bu ngeen ci mën a ñaan ci ñoom ñaar fëlëhu na ngeen xam ne yàlla moo moom al asmaul husna turi rafet yi yàlla yi turam weesu na allah ak arrahman dong weesu na tur yi mat na ay tur yu bëree bëri moom suñu borom subhanahu wa taala yoo xam ne mat na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent mbaalug ëpp waaye juróom ñeen fukk yi ak juróom ñeent boo ca yemoon te mokkal leen dund leen loolee alayhi salatu wasalaam nee na sa texe mën na caa sababoo nga dugg aljanna udu llaha aw idu rrahman ayamma tadcu falahu yàlla moomam al asmaul husna turi rafet ya moom mooy allah mooy arrahman mooy arrahim mooy almaliku mooy alquddusu mooy almuminu almuhayminu alazizu aljabbaru almutakabiru ba mu jeex tur yooyu yépp boo demee ci law angal naa tabaarakallahu suñu borom subhanahu wa taala man ko ci bind ak itam soo doon déglu fii sax ci isaatu dunia sawtul qalb ñaare bu ñu noddee ba noppi da nga dégg jenn waay joo xam ne ji law angal naa hasa alquran jooju lay jàng di ko doore ci huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi washahada huwa arrahmanu rahim indi la turu yàlla yépp subhanahu wa taala wala bokk yu baree bari ca ya nekk ca law angal naa kon yàlla falahu lasmaul husna wala tajhar bi salaatika bul biral nag sak ñaan wala tuxaafit biha bul ko suufee ba mu ëpp fii itam ci wàllu salaatu ci alquran li ci ëpp day teg ci ñaan yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla da koy wax ci alquran ne ko jëlal xus min amwalihim sadaqatan tutahiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim gis nga baatu wa salli alayhim da ngay dégg it waxtaankat yi wala book jàngalekat yi di ko bëgg a jàngale wa salli alayhim ku dee ci ñoom nga jullee ko déedéet bu fekkoon fiilu boobu dafa taaddi ci xarfu ala waaye wa salli bihim bukkutak wa salli alayhim wa salli alayhim mooy nga ñaanal leen wa salli bihim mooy nga jullee leen alquran nag wa salli bihim boo ko laajee kaan yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tabarkàlla nga laaj leen ndax am alquran am na wa salli bihim defe naa ne ñi la ciy tontu waaw ñi la ciy tontu déet moo koy ba moo koy ëpp wa salli alayhim nag am na ci wa salli alayhim am na ci
wa sallu alayhi amna ci waye sallu bihim du am ci alquran wala bok bo laje kang yi

0: sur ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah ne len goor day fexé ba sam ak ngoram bako xol xamné ki goor la waye jigen day sam ak ngoram bako guiss xamné ki jigen la tab ak jigen kon bako guiss xamné ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabina diduma wenn xet hatta nab'ata ludul dañu yoni rasulan ab yonent ci xet wowe allah akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala dafa ri ba nga xamne yalla mustaduma aw xet ludul dafa yebal ci xet wa rasulan ab yonent xet wa ñew nelen yalla neena defelen ni ak ni ak ni su fekke xet wa lank nañ nak ne buñ defé ni ndax yow xamoo dara tabaaraku ta'ala daan ne yonent ba takkal say bagage nga genn seen biir ma jappelen ñom ñep duma len yonent ba la tek ay bagasam suñu borom subhanahu wa ta'ala daan len duma ñom ñep yalla len wa itha aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan ala amrew amarna ci bo sadamim gi len ci njangin amarna dañuy jital mutrafiha noskariya yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu wa itha aradna suñu namme an nuhlika ñu duma qaryatan amrew amarna dañuy jital mutrafiha noskariya manam mutrafiha banexu kadya ni seen kali nek ci banexu muy alqada war ruasa su ko defee ñu daldi fasax fasaxu ñu daldi jadd yoon yalla wi ndax xewal yaak neexit yaak yoyoy ñu top fiha neena ci rewma fa haqa alayha alqawl waxi yalla ja daldi yey ci seen kaw te moy mbugal ma yalla mu ne fa damarnaha ñu alak rewma tadmira ak alak ñu ñep ñu alko yalla mu ne wa kam ahlakna nyaata lañu alak min alquruni ci ay xet ci aw nit min ba'di nuh ginaaw nuh alqurun jam'u qarn te moy temeri at buñu waxe qarnu nak ñang cey djublu ñe dund ci bir qarnu bobé ñom la yalla wax nyaata la ci alak ci xet min ba'di nuhin ginaaw ba nuh demé jamono nuh yalla alak na xet ginaaw nuh yalla alak na xet waye dana xet yoy yep xet mu ci nek la tax ñu alak len moy ni jité xet wa tabarakallah ku melni namrus ku melni ay maramam fir'auna ñoñu bañu jito nañu mel la yalla tabarakallah wax ni motax ma duma ñu nak seen ginaaw wa kafa dayna nak bi rabbika sabrum bi zunubi ibadihi ki bakari jamam yi khabiran basira khibar wala dañ kumpa nekit ko xamne ki ku ko xam la tabarakallah yalla ne man kana yuridu al-ajila ku aduna taxajuk suratu isra'i aya fuk ak jurom ñet man kana yuridu al-ajila ku aduna taxajuk ajjalna lahu ñu gaawé ko bala fi joge fiha ci aduna ma nashaw lu ko neex bam sax saxé ko fi yalla ne ko xamne aduna rek mo koy tax di jog keur keur yusin muy keur keuri aduna tax yalla mu ne koku ajjalna lahu fiha ma nashaw dañ koy daldi gaawel jox ko lim ci beug fi ma nashaw li ñu neex waaw manam dama dama jox ni aduna ko tax jog ngir nga gis ay resultat am day gaaw waye liman nuridu ci ko xamne ki namu nañu ko waye suma ja'alna ginaaw bu ñu defal ko nak suma ja'alna lahu ginaaw bu ñu defal ko jahannama sawaru jahannama yaslaha dana ci dugg mazmuma nek ku ñu xass madhura nek ku ñu dakku dakk ko ci yermande yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul wa khubaydan tabarakallah suñu goor ga ca kokki ahmed saghir na yalla yok ko yermande nenañu ben xalé bu jigen da ko rombi dem sol sipu jiin te sipu bu kowe lol bob mu yok ci kawar yu guddu ba ci ndigle tabarkal dal yu kowe lol du ay yelam ba mu nien di dox na ci takku sangi seen bu wok ba mi ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax moy yoon wi jëm sawara koko dal yu wax bañu wa ay mbokam mom wax len lam len wax limuy tekki moy ay ji rek moy ko seen muy wax mel na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank ndax doma dama da war bu seené moramum doma damam yor essence tour ci kawam yor am nit gu toy di kos la nga war def moy nga waxu bay fekk ko fam nek waxtaan ak mom ndank ba nangu almet gu toy gogi ndax bis bu almi gi takki rek ay yirem tak tabarakal yalla net waman arada al-akhirata ku al-akhirata tax juk waman arada kep ko nam al-akhirata al-akhirah mom dal al-akhiram jak le beug ben wa sa'alaha mulgeyal al-akhirah sa'yaha liggey ba ca yey ñaar aduna mom soy beug rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan al-akhirah nak yalla daf ci tek ay shart moy man arada al-akhirah moy al-irada moy ben ñaaral ba wa sa'alaha sa'yaha mujif jifi al-akhirah moy ñaar ñettal ba wuhu mu'min fek mom ay keuyitam leerna manam gem na yalla ñett yi moy dajé ci mbirum al-akhirah leg leg nit dina wax ni yalla du liggeelo kum nar ta fay ah kay yalla dina liggeelo nit ba no fete du ko fay loolu la al-qur'an mom loolu la xam wax je nak waxina wolof la waye al-akhirah yalla dina nit dina liggeey bu ñew al-akhirah yalla dumako loolu bo jangé sax al-hataka adlisul qashiya wujuhun yawmashin qashiyat luñ tay tak amilatun nasiba waye tasla naran hamiya lutax ndax sharti momatu yalla fi dalay wonne lu way liggey liggey bu sharti motud yom na xiyam do añ waman arada al-akhirah du doy wa sa'ala sa'yaha du doy wa huwa mu'minun du doy lan moy doy arada al-akhirah wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min yet yefay doy wa huwa mu'min nak mom lañ mujj way ci am solo la bok lan moy wa huwa mu'min modi fi ñu nek tay di eskaf tabarakallah yalla yalla gëm ko barkel te gëm ko yaatal so xeyis won suba bi nga accé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nak mu daal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit docteur xamula kenn xamula fi bo muytul sax yow fofu lañ lay jappé légui daal lay yobbu fo xamné fi bo muytul da lañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba défar say kayit ba kay di baax lan moy kay di baax moy islahul iman wala tafsihu imani bëggum yalla défar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir al-akhirah ki gem aduna dong ak ki gem al-akhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ñi di jëf ngir al-akhirah wa haulay ak ñu la di jëf ngir aduna dañ leen di dolli min ata'i rabbika ci samay borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna di jëf ngir aduna na dem sa wara yalla neena du tey ma lay tebbu ni may xewale ndax xewali yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su boba jigen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax ni duma ko nangul ndax da nga gantu sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ci saggan saggan bu yore 1000 francs nangu lolou lay tektal yermande suñu borom subhanahu wa ta'ala buñ demon yamal khiyam nak lo ya fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs jox dedet parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay téré ba nopi bari le da gis ko xamni ki la yalla lay diglé ci la nek touti le fofu du abna tukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanik mu ata rabbika samay borom mahsura di luñuy tejj rek tie ko ci aw gaay ni yeen yena bax kon yena koy am dede tabarakallah yele nak senegal ndey san di ñuy natti nonu bu la gisee nga auto bu rafet ñu defene yow tabarakallah jeeg nga sa borom waye jeeg sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiyu tabarakallah radiyallahu anhu da wax ni bari waan nga seen kuy waxu son lu gatt ci bu guiné mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye nana bari waane nit romb la di diri garam bu yegg ray muy wottu ci suuf neena tabarakallah bo dem ci suñu borom mo mbire ngam ñofa tollo daraja lolou tam ab hadith la bo xane bi yoonte bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci la gis yalla mu ne umfur khala rek kayfa faddalna nak lañu tanne ba'dahum lam ci ñom ala ba'din tek leen ci la ci def mu ne xolal aduna nit nit ñi gënante ni seen ki sol yere yu bes tak ci sol yere yu tilin ni seen ki saway taxaw di xaar super pour waxale fukki deureum ben way mom romb ko nek super ba fay 100 da gis ko dugg ci super faysan ben way mu taxaw di xaar taxi bu ma xale da gis ko xamni ki tabarkal bu taxi ba xale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour da gis wa jo xamni ji mom da yor mom bu momal bopam da gis ko xamni ki wessu na momal bop waye yu momal bop la wax auto yu bari bari tabarkal lim yor yep mu ntu xey war yep non la yalla def adur unzur kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd da gis ko xamni bu muy xey ma tay 300 francs la yobbu ndaysan jënd buuy jënd dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox ci kër ji mu yëngal tari nan tabarakallah da gis ko xamni tay bu muy dem auto ko yobbu ab passero mo koy bu buntu marché garé fa mu dugg yëm ñu dugg fi yépp fukki fan ak juroom doot del marché tabarakallah xolal rek kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd da gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xewma da ab yëm sal am ko xamni ki bayam tay su ko ubbu won yir ya ngay wad wad di par ben انصر كيف فضلنا بعضهم على بعض تبارك الله أكيننا كينن وهي يلا من أول الآخرة جنة لسؤال الآخرة الآخرة أكبر درجات مغنري أي درجة وأكبر تفضيل مغنري جنة لنتي ففهمهم نحن لغي جس في لغي جس في الموقر نحن في لو في جس لم ليم يم سنجي برام سبحانه وتعالى نبودي من فلرك نغن يم نحن جس في نيسان كو خمنا كي تيجي ci barak bu doy war lay fanan ben wayen ku tim ak etage bu kowe waye neena bu yamal xiyam da nga gis ko xamni ki pantere bu xat ci lay dekk di uppu sonu lol nga gis ko xamni ki tabarakallah etage mu dekk ak ngelaw la neex na lol kon dal munisu ngeen beugé yi la tajal bul def yow mi ko beug ma allah di bolé ak yalla ilan akhar benen yalla surat isra ayat ñaar fuk ak net muné bul def yalla ma allah bolé ko ak benen yalla ila an akhara jinan yalla manam la taj'al bul jamu ma allah bolek yalla ilahan akhara jinan yalla soko debbe fa taq'uda dagay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek kuñuy khas maghzula nek kuñu gecce tabarakallah de nga ni sourate israil di faje walu tawhid mo jele sa banex def ko yalla fa taq'uda mazmuman maghzula maghzula moy gecce gecce moy kuñuy setan ko xamni ki lo dugg yalla day xamne man de suma yoniku ci li nga dugg te ko yalla lay setan ci la nga dugg do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def lenen ludur yalla yalla bis bo defé ludur yalla yalla fa taqauda mazmuman maghzula tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey ba legi ci dossier bi nga xamne mom la yoonte yalla Musa alayhi salam joxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci al-Isra wal Mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukki yef ak ñaar yo xamne da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al alaqat al ijtimaiya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neen surati israil ay ñaar fuk ak ñet wa khada rabbuka sabram diglena wa khada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom lol la yalla digle bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yam digle bil walidin ñaari wajur digle na ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada neena lo ci tek moy rafetal ci sa ñaari wajur rafetal sa ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu ya lank la ko tek ma nga joge ca ginnaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur ndax fam len tek daf len fa wër ta tek yalla dalay jangal nan nga yoré sa ñaari wajur té nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara té sey wajur amuñu dara wala xam dara té sey wajur xamuñu dara ma nekk ci dara té sey wajur nekkun ci loola sa bu défé rek sétane mo lay xéblo sey wajur té lu sey wajur nekk ba nga fekk len ca ñaaré loola jigna len tabarakallah wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar yettel ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben sa ñaar wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mu jot 'indaka fi yow nga fekke ko di dund al-kibara ak mak ahaduhuma cenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñi amé moy bu so wajur wu goor nekké ci ak mak mba sa wajur bu jigen nek ak mak aw ci lahma wala ñom ñaar ñim ñu ngi dundu te nek ak mak su baba yalla mu ne fala taqul lahumā bu len wax uffin mas bu len wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekke mak tabarkallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak sama jur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ni amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ni xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ni munuko té loola nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu jogu ci sen barké ñom ñaar waye sheytaani mo le jëm won ni ñi yalla tukki yeru yalla mu ne su baba wax day bari té am magga day bari wax magga ñu bari wul wax mom amul té ñu nit gëna magaté gëna bari wax ñu nit gëna magaté rek tabarkalla gëna bari wax gëna naxaré yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man ne sama wajur wi dal wu jigeen wi dafa lakale lol mom dal tabarkalla señ ba ndaysan señ fallu mbacke ku mel na tontu lol nako waaw dana joy guddé sama juru mago dana joy guddé mako adireen mbacke mu nako demal topato ji ndax yow da nga joy guddé ba te ko ne law comme mom tambule guddé joy rek teggul lu metti tabarkalla fala taqul lahumā uff te baatu uff gis nga nim nexé wax bis bo xexé sa tuñi mer soko walé rek ne nga fay uff té bo nekku uff man nga dem sawal kon mer ci sen kanam sax jaddu fala taqul lahumā uff wala tanharhumā bulin gadit wa qul lahumā annaka lan wax qawlan karīmā wax ju tedd nanga wax ak ñom wax ju tedd wax fit lahumā nanga sufela len janāḥa ẓulli mbagum toroxlu min ar-raḥmā mbag mu joge ci yermane wa qul delen ñaanal nan rabbi yasma borom irhamhuma mang lay ñaan yal nak ma yeureumal sama ñaari wajur kama rabbayani nañ ma yare won saghira ma nek ndaw lolou la kenn ku nek wara ñaanal su ñaari wajur fo man di toll kon digeenta soosi suñu borom tabaaraku ta'ala rabbuna fi aq yu bare bare bare yo xamne yang ko amel sa ñaari wajur yor len ci grafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax itaran way ci sen kanam toroxlu ci sen kanam yeureum len di len ñaanal biñuy dund waye di len ñaanal biñu faato tabarkalla muy juroom ñetti ak yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci ndigante ci wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira niñ ma yare won bi may nek ndaw yalla neen rabbukum sen borom mom rek a'lamu mo xam bima fi nufusikum li nek sen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëkko wax nda nga koy def ci sa ñaari wajur yalla neena xamna ko in takunu salihin bu ngeen baxé lan ca seen xel ngeen defal seen wajur bëkko defal lu bax mom mu japp ne lu baxul la mu mer ca la ngeen def yalla mu ne lolé xamna ko fa innahu yalla kana nek na lil awabin ci way delu ci mom ghafura di balé kat so defé ci sa ñaari wajur mel ni mbir la nga ci jiblu won moy lu leen neex yalla dogal gisuñu ko nona ci gileero yow na nga daldi delu ginaaw won leen na defara taxone waye na nga yek ne yalla neena mom xamna loolu mom du lako jappé tabarakallah waye cey bo tayé su ñaari wajur nga dëngé leen waxuma la dara waye bo magge da nga am doom ju la dëngé yoonte bi na ko seen ñu rañaan ko tek ci fofu daay rañaanon bayam tek ci fofu sallallahu alaihi wasallam neena ko seen rek doom ja nekul rañaan nako su kep na la woor ne mom da rañaanon bayam nako su kep ma tax waja dafa xey ne papam daf ko lakal daal di jël ndaysan ben klando def ko ci wuti ties ba mu dawale ba wessu dekk ba la nga xamne boy genn dekk muy barni mu dale ko fay wacc beug depp baaji daal di koy wo do muy ko mu ne ko kay mu ñew mu ne ko jallale ma tuti ba poud mu ne ko lutax mu ne ko bamay sanni sama papa poud la ko sanni won kon soma sanni fi ci barni fo yowma la nga xamne mu la defal sama papa rek day fann xale ba daal di joy daal di koy dello ci wat ci dekk bi tabarakallah daal di ko fi tek ñu gis ne kon lam lebalon nekete mom dafa sanni won papam bu put doom jël ko sanni ko ba bañi mu ne ko nak jallima put ndax fofu la jallon sama papa ney sant tabarakallah kon yalla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin bu ngeen baxé tay def lu bax dal yalla xamna fa innahu kana lil awabin ghafura yermi kat la tabarakallah yalla neena wa ati na nga jox wala wa ati te nga jox manam dafa digle won wa qada rabbuka def nga lol bonapi mune wa te nak bo de baxé sey ñaari waju rafetal ci ñom bañ leena gëdd bañ leena wax uff torox lu ci seen kanam won leen mbagum yermane te di leen ñaanal mune so ca noppé aati joxal zal qurba sa mbokk mi jégué haqqahu aqim am ci yow sa mbokk mi jégué momi dafa am ay aq ci yow melni sa bajjan ni nga jappé sa yaay bo ci jogé melni sa tanta melni sa najaay ñoon ñepp kenn ku nekk da am aq ci yow ba sa xariti bayyi sax dañu am aq ci yow sa xariti yaay yi am aq ci yow mo xam ci seenu dundu mo xam ci seenu de motax mu ne wa ati zal qurba haqqahu ci zal qurba haqqahu ñi nga xam na ñoo di ay dekkando yu yagg ak sa wayjur mu genn aduna aq ya sa bayyi dan fiqati ñoom nga fexé ba fiq ak ñoom aq yoyé wa ati zal qurba haqqahu zal qurba it muy way jëgë ñooñu dem na ba ci soxna fi nga xam ni neet ngeen di bokk yeen ñaar nga dox koy akam waye doom ji nga xam ni mooy soso seen diggante nga dox ko akam kon képp kuy zal qurba da nga koy jox aq delloo ko ko ni nga xam ni nun nga bëgg mu la koy jox moom wal miskina miskin bi nga jox ko xaqabu aqam te xam ngeen miskin moom aqam ci alal ji nga am buñ ci rëdd ne bët bu set joxal miskin nangam waaye miskin day faral di aajowoo ñu bëgg saa bu aajowoohee te nga yor nga jox ko loola nga koy jox loola mooy aqam ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom wàllu miskin yi la yàlla booleeg wàllu agniyaa yi muy ñaari wàll mu jox ko agniyaa yi maanaam képp ku oomal li la tax a oomal law nekkoon wàllu faqir ya ak miskin ya loolee la yàlla boole jox la mu ne ko nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow wañ sab loxo jox leen ko waaye bëgg naa ngay dimbi yow loolu di leen jox ñu àq moom ñoom miskin yooyu ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis di yittewoo miskin gëmul alaxira raayta alladi yukazibu biddin فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين كو غيس مسكين يي دولن فالي دو توغ ني ليك دولن فوتال دولن روتال دولن ماي ماغ لين دي سيخلو ماغ لين دي داك كوكا يالا نينا بوي سيت كو گمول الاخره بو يبو nga tambule ci mom mom gumul allah kon miskin momi dafa am aq mo xam miskin bi ne ci sa koñ la mo xam miskin bi ne ci jakka ji la foo gis miskin rek na nga xam ne alquran ci suratul isra yi aay ñaar fukk ak juróom benn moo la fi digal nga di ko jox ay àqam yi ci sa poche bi lum tuuti tuuti na la wóor ne miskin bi am na ci àqam ñetteel ba wabna sabil ki nga xam ne doomu yoon la doomu yoon mooy kuy tukki sooy mbokkam xamuñu ay mbokkam ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wayjur mooy sa papa kon yàlla nee na bi nga noppee ci say wayjur napp ci say mbokk napp ci miskin aju tukki ci sorin réewam donte daa bëri alal waaye dafa tumranke na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen aq di jox miskin àqam di jox ibnu sabil àqam yàlla mën a loolu lépp nag wala tubazir bul saax-saaxee alal ji tabzira ak saax-saaxee tabzir muy saax-saaxee xam nga ab tab dafa am am saax am ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fi mu koy joxe fu neex yàlla la am saax la mooy koo xam ne mu jox la koo xam ne ku la jay rek nga jox ko yàlla nee na bëggul am saax tabzir mooy al infaqu fi gayri xaq waaw mujahid nee na law anfaqa insanun maa lahu kullahu fi lxaqi lam yakun mubassira walaw anfaqa muddan fi gayri xaqin kaana mubazira mujahid mu ne bu nit jëloon alalam yépp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka taala kuuku nekkul am saax mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi kepp kepp def ko fu jaaduwut su boobaa nekk na am saax li maanaa bu benn waaye doon taxawal benn fo
1: ak sabar wala fural wala yu demé niki yoyu nga dimbalé ko ci abal ko fil fil gog nga ko abal yaangi bok ci innal mubazzirina kanu ikhwanash shayatin choko abalon paak mu ci xolli soble yaanga ca bok choko maye 300 ngir mu dal ca lamuy jënd yaanga ca bok waxuma la nak soko maye 100000 ki 50000 waye fo jëlun 3 milliards fekk lu ñuy def fi sabilillah ak école manam jangukaay wala ay dongo wala yu demé nek yoy nga joxé ko ca lola lu mu bari bay mu jahid neena bokko ci mu bazirina yi yalla neena wala tubazir bo de joxé bul sax tabzira am sax moy joxé fudul ak ñu jey la waaw tudula fi tudula fa wax say mam wax li wax la daal lay jey nga daal di genné joxé yalla neena non nak mom bul ko di joxalé nak djegg nga ko xamné mo gëna soxla wo ala joju té ko xala la wax nga jox ko kon bo jox

tektalane ku deggula nopi muneko ya aba ya ya aba abdishams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xale ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé ne xelam matna ak njubam mat ñu bako tud nak legi al-kazib al-kha'in wallahi ma watalal la inni la'alamu annahu la-sadiq man abu jahlin mang lay watal yow walid ak yefri mak yep ne len yonenti bi wala bok muhammad mi la sadiqun ku deggula walid ne ko wax legui nak lutey nga gem ko lutey nga deggal ko munako damay bañ jank quraishi bima waxtani ëlle damay bañ jank di ndege mar djeggi di ëlëk bima waxtani man abu jahlin nan degg ti mburo ciel yi waw ño tax mu dugg ci la muhammad nek wallati wal uzza la attabi'uhu abadan binna ci sama yalla ji may wax lata ak sama yalla ji may wax uzza.

wala ajrul akhirati wat nané payuk alakhirah gamal di dencal akbar mo gën gi ñi am gën ko reuy fi ci aduna mufassirun dañu wax na leg leg ñu ngi cey jublu suhayb bilal khabbab ammar ak kenen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy jogi fi nga dekkon min ko dem fenen ndax rawale sa diine des nako def nak niko ali sallallahu alaihi wasallam waxe al muhajir man hajara man ma naha allah anhu aji gaday moy ku bayilu yalla tere kep ku bayilu yalla tere yaangi melni gaday nga mune kon ñi nga xamne gaday nañu te yalla tax ñu gaday ginaaw bañu len toñe dañu len wacce wacce way rafet ci aduna te kat pay gën len dencal alakhirah akbar mo gëna reey gaday nak ñaara koy def ko xamne ki dafa gaday ngir yalla ak ku gaday ngir bopam ki gaday ngir yalla alal du ko ci gaday cion du ko ci gaday jaxle fum jëm du ko ci gaday ki gaday ngir bopam nak mom bop ma tax mi gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom kom ma am fam jëm mu bëgg fa tok bu démé excel bitigam du jaay ma tax hadith bané faman kana hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunyan aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sallallahu alaihi wasallam mune kon wala ajrul akhirati wat nané payuk alakhirah dañuy dencal ñi gaday akbaru mo gëna reuy yiñ leen di fay ci aduna law kanu ya'lamuna bu fekkon am nañu xam xam gaay yi mo doon jinju legi moy suhayb ak bilal khabbab ak ammar lenn lu nekk daj nañ ko ci islam lenn lu nekk daj nañ ko ci quraysh ñu dañ ko tek ngir di leen metital ndax bëggoon ñu genn ci l'islam ñoom ñëpp ñu lank tedd ca najiwa xamne yalla tabaaraku ta'ala la fa mom ñeugu seer mo koy jënd ñu daal di nekk ca lañu nekk ba fu nekk ni ñi ngi leen di waxtane ridwanullahi alayhim ajma'in allazina sabaru ñoñu nak mo ñi nga xamne muñ lay wa ala rabbihim ti ci seen borom yatawakkaluna lañuy wéru wala nga ne allazina ñoñu ñi nga xamne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluna ala rabbihim ti ñi wéru ci seen borom suratul nahl ay ñin fukku ak ñaar allazina sabaru ñi muñ nak muñ moy taxa mëna gaday muñ metti la ñi veri tek muñ na xariñ lay tek gaday sam rew tagale ko say mbokk loola muñ mo koy mëna def ak wëru ci yalla tabaaraku ta'ala wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu yalla tabaaraku ta'ala moy wëru way li nga xamne bo ci wëru def tawakkul mu yor la say mbir yépp waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def yi nga man lépp ba la tëre nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala yunus bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox mu ne ko damaa war mu ne ko ana la nga war mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla alayhi salaatu wasalaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla loolu njàngale la mu réeréere ndax sa gileen gi nga xam ne danga koo ñeew danga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel benn waaye sàcc ko war ko ba tàmma ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu waaw ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne danga koo wakkirlu ci yàlla wacc ko fa benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam waaye ba tey yàlla moom ñu ngi lay xoolal sa 25 millions yi kon ñi ngay def mooy denc ko fu wóor door wakkirlu ci yàlla waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk a xam lan mooy tawakkul da ngay def la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen waxyu muy ñaari wax mooy duma yónni malaaka mukk waaye ñaareel ba duma yónni jigéen yàlla du yónni yónentab malaaka ci nit ñi
waaye

xamne suufa ko mom moy tass sey moy tass and ndoy moy tass li nga xamne mo fi nek lepp ngir ñak deug zinatullaha tar bi nga xamne aduna moko mom mu di nek ci kaw suufa tabarakallah borom neena inna ja'alna ma'al ardi zinatullaha def ni ci kaw suuf yeb muy taru aduna lo fi gis aduna ko mom khalis bi aduna ko mom suñu rafetay aduna ko mom suñu keri zinatullaha tabarkal aduna ko mom suñu auto yi zinatan laha aduna ko mom filen ko fekkon filen kay bayyi so ñewé aduna sa kër gi suñ ko fekk wallahi ndey san boy dem suñ koy bayyi sa montre bi sax bi ngay ñew da nga ñew matière ya nga xamne mo lañ ko défé suñ ko fekk boy dem suñ ngay bayyi matière wa ak yalla lutax lolu mune li nabluhum ngir ñu nat nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan mo gëna rafet def manam indi la fo xamne momo fa dara nala nak liggey ci dara war la fa jele yalla neena dañ set ba xam kan min mo gëna rafet jëf amna ben way bo xamne dañ ko duggal ci ben bank bo xamne bi xaaliss bi ci suuf lañ koy tek gini yaangi ni 5000 yaangi ni 1000 francs yaangi ni 2500 yaangi ni mu lañ ko tapé ba xaaliss yëpp nek ñu nak am nga fi 2 heures de temps legi nak lo fi jël ya mom bu mu ñëwé ci biir tabarakallah barab bi yaatullah la sedd lol ci neex muy wër ju xol rek nan fi mo rafet walay fi mo jek bam yag mu deg fa musique bu sedd mu ñew ci boori musique ba tok nan way musique bi mo neex bam yag nelaw fukk ko fofé mu nek mu fay nelaw difa nelaw ba montre bi fane nako sa ñaari waxtu jeexna ndey tan ñu jog japp ko mu ñew ba ci buntu bi xamni xel jeexal na mu tibbu ca xaaliss ba nga xamni mo na ci buntu ba deureum deureum ya mu tibbu ca ba mu jene wone ko muy fane deureum ak ñaar té nak tan biñ ko may moy ñaari waxtu wa mbokk yi kuñ duggal ci biir dentu kay butal ni bank neena lo tibbu ya mom wax la fa ñaari waxtu ngay am kuko waxon tay ak ndaw ku nda te fekk jamono nakuko te fekk tanam nakuko wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 2000 la du ci tibbu di jonne xana mos bu sukkel bu bum ñaar yon lu gatt gatt na am ñaar million jonne wala yoy waye mbokk yi waji dal fan yeur dina mu ñaar la fa am aduna ibn la ñu ngi suñu ci ko aduna ci nek momu ñu fi dara momu ñu fi dara kenn ku ne salal du ngeete sax momu ko ndax fi ko fekkon boy dem fi ngoy bayyi bo ak wacce salal bi tay di dañ ci xam dara juroom ñaari mètre percal ak touti lak ko lañ jo xamni ji moy lak ko lañ bi gëna naqari Dakar ñu ko wax libé mom lañ lay jëndal waye lak ko lañ yu bax sax lek kenn du ko jënd rawte bi nga xamni ne gaay legi lak ko lañ jël legi dañ koy défar bo nopi duggal ci touti lo xamni luñ ci dé bisab bu xong jaxé wat ko défar nga xamni neewu legi amatu ñu vrai vrai lak ko lañ legi lak ko lañ bu xong bu ndey san lañ ci xol su seen lako mbokk yi xol ma lool rek nga ñew ci aduna bo ci gor gor lu wut loxay na nga yëm te kat yalla tek ci mune wa inna ka ñun nak la ja'iluna dana ñu def ma 'alayha lepp li ñu ko suuf te suuf mom ko sa'idan mudi attaq jurusan bu tax ban dal yalla neen yi fi nek ngeen koy gis état ci rafet yi karole ko bu mu rafet legi dañuy karole sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karole agna fofu fule lañu karole wanak yeek ci pre tabarakallah fo dem ñu ko rabam rafet waye yalla neena karay yoyo seen auto yeek seen terrasse yeek seen kër yeek yépp dana ko def sa'idan jurusa dina ko masal ñu fi ñu ben quatre plan bo xamni royal ju munis ko man da xal len lum sangu daanel la mu daanel fi nek yépp do san xamna ko ko fekkon bu kéro ge da nga bari xaliss lol waye lu do am loko jënde ndax yo do nga ya fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa gis nga digënté ñaar yoy nak so leen xamé rek téla nopp yi fi nek suufa ko mom te lolu suuf mom yalla nako dana dana ko nangu ci suuf ni ñew ci digan ñu la gor gor lu tabarakallah mam sax hajj malik digënté ñaar yef yi mas na ñoo yoni ben délégation ci mom ci jamono bless jay gañu nako dañoo bëgg nga ñaanal ñu ndax dañoo bëgg défar réew mi ñu wax ñu dëgg yeen day jangena ñaanal jangena yeur ñu ko ha mu ne xana dëgg ni jangut ta surut ka ci ay juroom ñet wa inna la ja'aluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo défar aduna ci agna tambil na ko yaq mu ne wa mu ne yeen ngeen bëgg ko défar mu ne jangena ñaanal jangena yeur waye fim nek bo genné ci réew yi
wala rew mi wala fo meuna dem da nga gis ne nam melone ci at yele bukut ak ni mel jamono ji lutax parce que

سعيد حارس بهم نضر زهير أبو قيس نبيه منبه وعقبة والعاسي أبو الحكم ومدعم وأبي معركانة مالك أمية أهل البغي والغزم ني نانا ني دقون اللر ينتبي عليه الصلاة والسلام دقون كوريتان دقون كو يجي waye subhanahu wa ta'ala wax ko fi ne ko inna kafaynaka fegal nign la al musta'zina mbolam ñi la doon sabote suñu maam joji tabarakallah radiyallahu anhu ana ñan ñooñu la allazina ñooñu ñi nga xamne yaj'aluna dañuy def dañuy boole ma'a llahi ak yalla ilahan akhara jenen yalla dañuy boole ak yalla ilahan akhara jenen yalla ne yalla yalla la waye nak xere mi yalla lañ waye nak aw sani yalla lañ leg leg sax wala fi ñom tabarakallah nga gis jigen jo bëgg sax ban ko yowé sama yalla tabarakallah lool nak mom upp na waye fa sawfa ya'lamuna dañu xam kan moy deug yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salam mune yunus yalla ne ko wala qad na'lamu khamni bu wurne annaka yawmi tay yadhiqu mingi qat sadruka sidda nabi bima yaquluna ci li lay wax sa dënd bi mi ngi xat moy manam liñ lay wax mi ngi lay metti waaw bima yaqulun walaqad na'lamu khamna nuna annaka yaw yadhiqu mi ngi xat sadruka sa dënd bi bima yaquluna ci liñ lay wax legi nak fasabbih bihamdi rabbika sabbal sabrom bakko wa kum min as-sajidin tanga bok ci ni koy sujota nanga sabbal sa borom fa sabbih waxon nagn ko ci suratul a'la ni ko sabbih isma rabbika nax ku ñeppi bak ku ko bakul wet ci bak wet ci wetay wa ku ñeppi bak bo bëgge am nam de ko bak ba dima ci lamb je it bëgg sa bo ñibbi di yëkkat sa loxo da ngay farak koy daan olof neena bo beugé it fo joxogn jand bi fenk fi bu joxogn sow bu joxogn be ganar bu joxogn be salum del joxogn penko rek beut bu sedal da nga joxogn penko rek ni fi jant bi fenké beut bu sen nga wax deug yalla ne yunus bi alayhi salatu wasalam sabbih isma rabbikal a'la nim ko wax fi fa sabbih bihamdi rabbik modi ci sar bi ba ca tege inshallah manam sar bi ñuy dugg mi nahli ba ca tege mu israyi xam nga ne yalla ng ko ubbe subhanallahi asra muy ab bakku bam ko jëlee foofu tasrif ko ne sabbaha sabbal na ba noppi fële mu def ko mudari ne yu sabbu mi ngi sabbal kon nag yow soo bëggee jàmm soo bëggee am sa mbir njub fa sabbih bihamdi rabbika sabbaalal sa borom jaar ko fi ko nit ñiy jaar wakum min assaajidina nga bokk ci ñi koy sujjuutal benn waay ñëw ne ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg ànd ak yow ci aljanna ja salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko bëri nga ci morom waaye nag dimbalee ma ay sujjoot a'inni ala nafsika bi kasrati sujjoot dimbalee ma ay sujjoot kon bëri ay sujjoot dana dimbalee ki nga xam ne mooy sa nar a nekk sa avocat ëllëg yowm al qiyamati salawatullahi wasalaamu alayhi ci yow ndax dossier bu leer moo gën a neex a plaider ci dossier bu lëndëm boo fa yëbboo dossier bu leer mooy bëri ay sujjoot bëri looy dem jàkka néew looy wax wax ju ñaaw néewal say tooñ néewal sa tabarkàlla say faat waxtu yooyu yëpp nga néewal ko di bëri looy saraxe di bëri looy def lu baax di bëri looy bàkk yàlla loola soo ko dee barilee mën naa am bu yomal xiyaamee nga bokk ci ñi nga xam ne danañ neex a plaide yàlla mu ne salawatullahi wasalaamu alayhi wa'bud rabbaka wéetalal sa boroom wa'bud rabbaka jaamul sa borom xatta yatiyaka ba mu dikkal la al yaqinu dee wa'bud rabbaka jaamul sa borom xatta yatiyaka ba mu dikkal la al yaqinu dee al yaqinu dee nag moom it boo demee ci masalikul jinaan maam sëriñ tuba radiallahu anhu moo ko bind ba mu ñëwee ca bunt bi nga xam ne ci la muy bunt fukkeel ba ak ñaar wala faslu fukkeel ba ak ñaar
te mooy faslu bu mujj ba

0: ni iman legi dañuy dañuy koy fétal dal moy jang kamil tuddu xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am métier mune sa mune yunus yalla daoud dafa amone métier yunus yalla sulayman amone métier yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amone métier kenn ku nek ci ñom am métier ci métier yi ñu amone kat ay métier yi ñu xeb la sallallahu alayhi wasallam métier moy métier di sam mon ci métier mu def nek ni am nañu ko xeb yaron ci yalla daoud metiyam moy yor ay weñ diko teug di ci defal nek ab teug monti metiyam mom di am nañu ko xeb yaron ci yalla tabarakallah yaron ci yalla daoud kon mu di metti mu metiyam di lolou teug yaron ci yalla idriss di metti mo xamni ma yaron ta bo xamni bi metiyam moy ew ci der yi nek wude yaron ci yalla nuh nek ko xamni ki ci denk lay liggey mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yoonent bu daan liggey li ngay liggey tabarakallah lo meuna liggey munu liggey gaal gu tolni gaalam ga ba leg gaal ga ñang koy fatali ko gor gorul kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga meuna def lu bax yow mi nekkum teug yegal ne yoonent yalla daoud alayhi salam li nga nekk la nekkon yoron metti fonk gum sonkon metti mo nak motax yalla may ko lim ko may nak non yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam metti mo daan sam kon yow mi sam ak jur yegal lolou kenn ko ne nak metti mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngi koy fonk moy tax suñu borom tabarak wa taala mayna ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk surtout saba aya fuk ak ben wa tagatalon nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha ngalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngelaw khuduha khayu ngelawli shahrun wer la manam lu nit don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngelawli su xeye rek dal ko jexal su xeye rek bala midi ngelawli jexal ko warawahu ha ngontal wer yi ngontal kon ngelawli shahrun mamtam lo dan dox ci fan weri fan su ngelawli gonté dox ko sulayman dran tok rek fab derbi tek ñepp yek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jek su daldi waxe bismillah rek yef ye daldi naaw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakharallahu lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatantaqilu bihi min baladin ila balad takhdu bihi masirata shahr ila nisfi an-nahar wa tarji'u bihi masirata shahr ila akhir an-nahar fataqta'u bihi masira shahrayn fi naharin wahid nun lakum fasiruni wax ko defé kon li xamna ne xawna niroog lol yi ñi war legi muy avion yeek di dem ci kaw ak ñew ndax niroo nak li nga xamne ci lañu nek kon tegg leen seen baram ci aya fukk ak ben
1: di ne leen de leen aw daoud noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xewal yoyu de liggey mbubbi kong yu jot de ko nat nat bu jek wa amalu saliha te ngeen di def jëf ju baax yeen wa kër daoud roy ci seen bay te bañu wëru ci seen bay wax la jam sal melen nak inni ma ta'amuna basir yalla ne yeen fami bi li ngeen def lepp ko gis la ko xam la wara dora tay kon ci aya fuk ak ñaar wali sulayman ar-rih sulayman nga xamne mom moy domi daoud digge waxe suñu borom tabarak wa taala jine wa amulu saliha yeen fami bi liggey len bu len wëru ci seen liggey yu bay ndax arab nit ki du koy wax ne di way sama bay waye nit ki koy wax ne ma ngi ni moy nit ki mune du nek nit ki nan kana abi waye ha anaza moy birni Sulayman dir